Ake mabitso a dipina tsa matsatsingana e bitswa ka gore ke Sativa. Sativa ke lebitso la pina ke Jenny Aiko o tsamaya le Ray Sremond. Ei, bitso la mabitso a pina, lebitso la pina, lebitso la sebini le ya fitsha. Ei, mabitso a banga thata sefapa sa bokana.

Josie. Nete jwalo mamedi re pala meka kotlolo wa hama natena at the pulse of Josie, the heartbeat of the nation. Tadi manako meso sokela shumele betse mina hantle fela ka mora ho raina ya bosupa. Ha o sa tswa kena wa ne sura o amohela ha ile re khona o bulelang. Tseba hore ena ke yona the pulse of Josie, eo eleng the heartbeat of the nation. Nako ha re be mona mamedi re tshwantse re shebe hore na e ka ba ditaba di eme jwang le hlakoreng la kgwebo dintlhagolo tse re tshwanetseng hore re di tsebe. Hlokomela meso sotla re ha ile e mash ele shumele metse mehlano pele hora ena ya borobedi re tloba le puisano mono nna le wena re tlaba le taba e re tlatla re tsenko le re tlatla re sheba hore na wena o e bona jwang. Ho feta feta mono taba engwe ya bohlokwa ke ena ya Ghana. Taba ena ya Ghana tshwantse re shebe. Muso wa Ghana ha ke bua le wena tjena o sontso o entse menyeboketsonyana e itseng e mmedi e meraro e sa tshwaneng mouteng he ba e leng hore ba re e bana ba ba bona ba mpe ba khutlele mahabo bona o bane achi ho hamfela Afrika Borwa ba ya hlekefetswa Afrika Borwa ha ho hotle nete ya sala jwale ke botsa potso ya hore bekeng ya ho feta dibekeng tse pedi tse tharong merusu ena ha e ne qala re ile ra bua taba lenaneong lena ra re na se ha se re fe setshwantsho se sebe lefatsheng na dinaha tse ding a di re sheba di re bona jwang. Na re tshwanetse gore re tsitlalele ka ntlhakemo ya rona kapa re tshwanetse gore re tsitsinye ka lebaka fela la gore dinaga tse dingwe di batla di sa utlwisise seo re se tsekang. Mamedi ha re ke re qoqe ha re ke re bue ke tla o qotsetsa le mantswe a letona la tsa la mehleng la tsa Home Affairs mme ha jwale o tshwere tsa bophelo ntate Aaron Motsoaledi o na le mo wana bua le setšhaba teng. A bua taba ena hore dinaheng tse ding se etsahalang Afrika Borwa mona o keke wa se bona. O keke wa se bona, o keke le ha o ka ba rata. Fela nna ka nnete ditaba tse ke tshwanelo hore e ba batho ha ba tletle ba ebe ba hothwe ke xenophobia. Re tla e qoqa mamedi itukise ke yona taba re tla hata hodima yona ka jeno metsotsong e leshome le metso e mehlano pele ho hora ena ya borobedi. Ka morao ra borobedi mamedi ho tla bole mafekefeke o ska ba leka wa suta. Angel Smile se re lata Dr. NG re tla le yena re ya mokokotela nnete ya sala. Yay! Mamedi ho bohlokwa. Ho bohlokwa hlokwa. Bona ba haesale. O ska ba tsamaela hole. O tsamaele rona hobane re tla be re o fa ditaba tse amanang le menu mono. Bophelo bo botle ba lehano la hao. Ke ile ka o jwetsa maobane kare. Ha se hantle. Hore ha o kena ka taxing. Kapa ha o kena ka phaposing e itseng ha o hahlama hore wa bua e be ba e ka re ho butswe dustbin kapa e be ka re hona le motho a rotseng dieta jwale ho tshwantse hore re be le ba tsebang re be le batho ba tsebang ditsebi tsa rona mahano a rona re a hlokomela hey mami.

Muso wa Ghana o phatlaladitse hore o tla thusa baahi ba ona ba ka bang ba 300 ho tloha kwano mona Afrika Borwa ka mora diketsahalo tsena tsa pefo le dipelaelo tse amanang le xenophobia tse shebaneng le bajaki. Mme taba ena ka nnete e boetse e tsositse dipotso tse kgolo mabapi le setshwantsho sa Afrika Borwa lefatsheng. Mme batho ba bang ba re maAfrika Borwa ba na le tokelo ya ho tletleba ka tlhokeho ya mosebetsi, botlokotsebe le bajaki ba seng molaong, empa ba bang bona ba re pefo le ho tshosa batho ba dinaha tse ding ho senya seriti sa naha, mme ho etsa hore lefatshe le re shebe hampe. Jwale potso e nngwe fela mamedi re shebileng ka jeno ke hore na dinaha tse kang Nigeria, Zimbabwe kapa yona Ghana ka bona le tsona di ka qala ho kgotheletsa baahi ba tsona ho tloha Afrika Borwa na? Mme haeba ho etsahala ka tsela eo, seo se tla reng ho naha ya rona? Se tla bolela eng? Se tla fa naha ya rona setshwantsho se feng lefatsheng? Na Afrika Borwa e tshwanetse ho kgutla ka mathata a bona ka lebaka la ho tshaba ho bitswa xenophobic? Kapa na re tshwanetse hore re arohangwe pakeng tsa ho lwantsha botlokotsebe le ho hloya bajaki? Mamedi ke yona taba re e shebang ka jeno. Potso ke tse bonolo, ke re ho ya ka mokgwa ditaba di leng ka teng hona jwale, naha ya Ghana e re tla thusa baahi ba yona ba kwano Afrika Borwa hore ba kgutle, hobane merusu ena ya e ntseng e etsahala ya hola, mme ho bona la ehlile e batla e ntse mpefala. Jwale sena se reng ka nnete ho setshwantsho sa rona lefatsheng? Na o ka kgotheletsa gore le dinaha tse ding tse tshwanang le bo Mozambique, bo Zimbabwe, bo Nigeria le tsona ba kene ba bitse

kadile itse hantsa mametse mona u ka o thidi ntho di aetseya a ska senya nako a qala sabida qeta selemo jwale ke enwa mona ntho tsa ha di thethe hantle ka hanyane ka hanyane wa bona kgolo ke ena yatla ka nnete ka nnete ka nnete ke ditaba tse thabisa jwale re tlo bua le ena ka jeno re ke re utlwa rona yena tsa ha di tsamatsama ka mogoletsela efeng ska ba leka wa suta ska ba leka wa tsamaella hole hobane tshebeletso ena ka jeno ka nnete lenaneo lena le tlhophiseditswe wena nnete ya sala jwang kapa jwang jwale o ska ba leka wa suta mono he re buisana le yena kono mona ke batla gore ke bule ka pelenyana ke o tlhokomedise kono mona gore na yena hantlantle mogo wa gae o dila ka eng go a gae ke motho e leng gore o rekisa bo mebarakeng ya Tshwane ka mane bo Polokwane le City Deep ke motho a gwebang ka bo spinach bo eiye cabbage jwalo le tse ding jalo ka go fapana ke Lebole Sufi ke mogwebi e monnyane wa temo o qadile le mo se fetileng re tlo qoqa le yena go tlo utlwa gore na di tsamatsama jwang phepetso ke difeng.

0: Like batho ba eleng hore ke sebedise le bona bongata, ha ke be le di-challenge ho hang ha ke sebetsa le bona, cause ke a tseba hore okay, from mona re qala ho sebetsa ntho e itseng, re tlisa mona re beha mane ebe ra e qeta. So ha ke tlo qala ho sebetsa le motho ya motjha, akere o tla bo o na le tsebo yane ya hore okay, ke tlo sebetsa nna le motho ya nne re sebetsa tjena le tjena. Fela ha o so sebetsa le motho ya motjha, tsela ono o sebetsa ka yona pele ha se tsele ko hona le mane mo eleng hore ha le tlo utlwana, yena mohlomong o tla o jwetsa, ha nna ke tlwaetse ho sebetsa tjena, ha ke batle ho sebetsa tjena, ha ke batle ho sebetsa tjena. Ke teng mo hobane le sebuka, ke yona e nngwe ya ntho. Ke ka hlalosa ka tsela e jwang?
1: E ke nngwe ya di-challenge tse kgolo, hobane ka nako nngwe le ha ke fihla nna ke le toxic, ke tla ke itseba ebile le setjhaba se mphile idea ya hore ke a chesa. So hangata ha ke fihla ke mane mo ke tlo batla hore Zbia o tlameha utlwe ka nna, a eyo ntho ena ya yena tshwantse ke mo jwetse hore na ke batla eng yena a ipheje na. So ke bona hore e tla e fana ka bothata hona mono mo e leng hore jwale le wena as a producer o tla bo re nna hore ntho e tlo butswe ka pitseng ya ka ka mona pele o tshela six gun o tshwanetse o tshele tamati pele.
0: Ke e mongwe o tla o jwetsa gore nna ke qala ka six gun ebe tamati ke tla e tshela se ke tshola. Ee.
1: Ke tse ding tsa diqholotso, empa ha ke a gola ntle le moo o le tlasa segele se sa music production, nna o kare nna dipehelo tsa ka ke le SB ya ke tsena ke fella mona ke qala mona, kapa o kare I'm able to produce any type of music ha fela re utlwisisana hore na motho re fanana tsebe hore na motho o ya kae, kapa ore he e tlhokse nna wa tseba ke eng speciality sa ka kapa general ya ka ke kgona hore ke otle ke ene e saetile.
0: Wa tseba nna Ostrox ke motho e leng gore ke ha e tla mmino ke versatile, ke motho a ratang ho explore. Wa bo ke motho a ratang ho explore ene ke motho a ratang a ratang ho hola. Ha ke batle ha o utlwile pineng ya ka itseng e fetileng o utlwile gore okay Zbi ha o tjenana, ha o utlwa pineng o bontse o kgona utlwa gore okay Zbi ke batla e nngwe ha e tla, ha o mamela utlwa gore oh wow, cause after all ke motho e leng gore ke ho holeng wa ka ke hotse ke mamela mmino o fapaneng, like mmino o sa tshwaneng. Ha o re tsatsing lenana e se le jazz, e se le reggae, e se le eng, e se le eng. So ke nahana hore le batho ba e leng hore ba mfollowa ba ntse ba haebaneng ba hlokomela

0: bona okay ke ntse phoso mona le mona na ho tsho ke tlameha ho lokisa mona na mane mo ileng go ke gonne one pateng ke a bona okay ke ne pile mona na ntse ke tla hantle tsena na tse ke tsamaileng hantle ka tsona tsene tsona tse ke tsamayang ka tsona ke lokisa tse feng tsa ntse leng hore ke tsona tse ileng tsa etsa hore tsela ka se ka tsamaya hantle and hape wa tseba ntho ke e hlokometseng ka batho ba leng hore ba batla ipona ka ba le ka hara industry ya mmino ntho e ba e beileng pelepele haholo ke bona ho focusitswe tabeng ya ho tuma le tjhelete haholo and e leng e nngwe ya dintho e leng hore e qetella e cosiditse di-artist tse ngata kapo batho ba industry ya entertainment ntho tse tshwanang le bo depression kgatello ya maikutlo motho a sa batla ipona etsa ntho a nantse a e etsa hantle ka lerato o sa utlwa gore hae na ba tshwana ha ke bone nix mona na e ba lebala gore
1: hei kgetse di aka nkile dilemonyaneng tsa go feta gobane le mona godima radio di se le dilemonyana ke le teng tla o jwetsa le ena ntate Stena sa re sa mathele bo mega hertz kwana e seng ona jwale tena a se le botlwa le machu so there's this lady I used to mentor a na rata radio haholo so obviously yena na kenetse fela gore le nna ke batla go tshwana le Clocks, you understand. The day fela ke ile kareng o tsebe ha o tlo be famous today or tomorrow or even next year gone akumtsebe le ba teng le today lore ba re ke tsebe hore se le motho a mosebetsi wa hae wa officing wa 9 to 5 a tswa radio nga re a bona ha e be e tlong ja kana go jwale ke tlo di ya hore ke hlaelle ach ba ba eng
0: a sa hape ntwe e batho ba ntho ha ba engwe tse dingwe ga ba dietse ka lerato e se le ntshwane ya gore o setlhokise o radiong nka bare a ke phela le ena motlhe le nna nka ba radiong ke a ya radiong
1: e ba ratang go e bua o ntse o bua fela digoranyana tseo tse ka bantse tharo fela o ntse o bua fela o dutse go monate mane ke re okay wait until o batla Dunkies Beer o mo fatolola Facebook o mo batla TikTok o mo batla wa tseba ha motho a ka thaba ona tsena ha o tlo re sentse re bua puisano e le monate tsena anana re tswile fela se re ha re bua o sane hey ga le soko ho mosebetsi ka thaka so ntse le ntho e batlang jwalo passion ha motho na le passion o se o iqetile gore o tla kgona gore o sale vision ya hao morao o bone e tswella pele jwale kgaitse de ka re phethela fela puisano ya rona Dunkies Beer motho e ba mohlomong a ka lakatsa hobane ke kgola batho ba bangata ba tlabe se ba imatehanye jwalo le gore ha tlhokisa emeletse tse sure Dunkies Beer o ntate Stena o bua ka yena mola jwale motho ebe o sa ba lekgatlhe gore e be go sebetsa le yena e be nna a kang thusa kae a kang tlhakisetsa kae batho ba ka o thola jwang kgaitsedi ya ka motlhomong marangrang leng kao fela mo batho ba ka qeteletseng le qoqile ditaba tsenanang le yena le nkile production booth jwale le e tlositse microphone le shebane mahlong
0: wa tseba ha jwale o se tlhoke se ke ntse ke sa ikwalletse hanyane ee go na le ntho tse ke sa batlang go di sopasopa ga nako e le gantle ke nagana gore ba tla kgona gobone be e leng gore bamfollowa pageng yaka ya Dunkies Beer cause ga jale di-social media tsaka tse dingwe ke santsane ke di sitse fatshe ke dikotsi go na le ntho nyana tse ntse ke focusetse go tsone so ga ba ntse bamfollowa pageng eo yaka ya Dunkies Beer ntho nngwe le nngwe ke tla ba update ka mo Facebook ba kgone go bona gore na go e tsalang ga o etsaneng ebe ga nako e se le rege kona ke tla bulela bo batho fo o tla go recorda cause ne ntse ke tshwara o tse o na le bo batho ba e leng gore ke a ba mentora ke ba bontsha gore o etsa jena o etsa jena ga o etse jena o etsa jena ee
1: kgaitsi di aka e tlhakile gagolo taba eno hei ke se ke batla gore pele ke re ba bae ke phete taba eno gape wa se ka bua jalo ka motho yane he ore o tsa ona tsena ketse ke batla ke ba confused yana jale o tsele yona ya o stocks ke yona e sebedisang haholo kapo e ya kgaitsedi yaka e ya wena kgaitsedi yaka jale ke ya utlwa ke so tshong tsena ke family tree
0: a ke re wena ke mentor jale o tsela ha o ngodiswa ka lapeng o so tlwaela bo ya ka lapeng na o fitlile o bua segoa ka o baneng re lapeng o tlo tlwaela go bua jalo ka motswadi wa gago
1: ee ke yone yane o tla o ka o se o thwe ngwane ona ke re o tshwana le ntate gae le ka letlele ntate gae o ne jaaka letlele ga itse di aka ka nnete ke thabetse puisano e ne ya rona gagolo ke thabetse gagolo
0: ho fana ka ka

Simohe mamiri wa tsebiletso ya 011 metsotso ke robedi ya ka mrahora ina ya botselela re tlo shebana holo le dikateng gore na ke difeng tsa mrahora tsentse dihlela le tlhakoreng la dipapadi ya kwano Africa borwa tabagolo ke papadi ya Sontaha ya CAF Champions League pakeng tsa Sundowns le hlopha sa ne sa AS FAR kamane ka Loftus Versfeld horeng ya bonetha pama ho ya kana ko ya Africa borwa me papadi ya Obit College le Orlando Pirates ho nete fa ditsona papadi eno e tla bapallwa kaya ka la mashumi a mabedi a mtsimi ra ro go di nyana ya udimo ke papadi eno tshwanetse e bapallwe stadium ka man ka Olympia Park ka Rustenburg me ka mani mabe le bala le no tla be le sebediswa me ho tla le ba le leng a ke tla ho leletsa ona ke le bala le fenlewa a thi he di papadi nga tsena tsa Afcon tsena tsa under 17 ama Jimbos ba tlankana le na ha ya Senegal pirimaneng ya kajeno hona ka naheng ya Morocco wa mme ke tla o neletsa ona dibapadi tse tlokala le papadi mono ke di fenga ka lehlakong le leng mokotlisi wa Banyana Banyana e leng yana Medes Reales o ntshitse lenane la dibapadi tse tlo bapala dipapadi tse pedi tsa Setswalle kgatlhano le naha ya Japan.

He. Mangadi Shongwe o ile a sebetsa hlopha sena sa Kaizer Chiefs jwalo ka managing director ho tloha ka selemo sa 2009 ho fihla ka selemo sa 2012 mme e tla ba e mong he wa bahlanka ba kenyeletswang mane tsamaisong ya sehlopha sa Kaizer Chiefs ho etsa bonnete ba gore sehlopha se tsamaya hantle dintho tsa tsona di ba motjheng mamedi wa tshebeletswa 011 tse amananga le sebapadi se bapalang moleng o ka morao sa hlopha sa Sundowns e leng na ke na kiona kopido ke ka golo ya sehlopha sa Sundowns sentseng se ikotlisa bakeng sa dipapadi tsane tsa magaolagang ka Sontaga mhlankano na kopido o ile a tswa kotsi papadi ya Kaizer Chiefs le Sundowns mo teng a ile a rawa ha bohloko mono ke na sepesihle ntlovu ne re lebeletse go tlankana go eteletsana empa ke mo he o gone go hlaphoelwa e sa le ka nako mhlankano na wa ha kopido wa mesetere ka ha hlapoelo mono bana ke mongwe wa dipapadi tse e le goreng di a tlhokagalang mamedi dipapading tsa mopo wa lefatshe tlhopheng sa naga sa Bafana Bafana mme ka letlhakong le lentse ge le ona mono yena a sepesetlhe ndlovu o gotlile he mamedi tlhopheng sa Chiefs ka morago a tlabelelwa ka thoko ka morago a fumane dikarete tse nne tse tshetlha mme o ile a fetwa ke papadi ya Chiefs letlhopha sa Sekukuni United mme o tla ba teng papading ya Kaizer Chiefs le AmaZulu ka mokobelo ona o reyang re o lebile papadi e tla bapalwa ka mane ka Moses Mabida Stadium. Mamedikitse dipapadi tsotlhe tsa Betway Premiership di bapalwa ka Moqebelo, di bapalwa ka nako e le nngwe e leng horeng yane ya boraro.

Me har har tla pele re fumana hore ke a utlwa ka nnete batho ntse ba tletleba ka tabena ya Miguel Cardoso mo kotlisiwa Sundowns hore ho amfela se ntseng batle ba lahlela ke le ke ho tsa ba soka ba lahlela ke yona semmuso hore ke di papadi tsenga tangata tse ho baneng ba di bapala ho la holo ka calendar ra calendar eo Sundowns ne fumana bakeng sa bapala ene le mpi ya holo ya ba mono o hlalena Bernard Parker ha iyo ntwe mo kotlisi a buang ho fela a bila etsa mohlala ka dihlopha tsa Europa go di gona go bapala harabeke di bapale jwalo di papadi tsa mehope UEFA Champions League ka pa mehope ya league yenu ya bona me mafelong a beke hape ba boele ba bapale papadi tsa league ke go sewa se tlhalosang o bolela gore dihlopha tsa Europa le tsona di ntse di bapala di papadi tse pedi ka beke a go jwala go tlisisise monghadi Miguel Cardoso a lanka sona ha kana kana le se bapadi sa mihlenga sa Sundowns mpenya la bala Joel Fire Masilela le yena a ho han fela a se lona lebaka le mo kotlisi a ka llang ka lona hore di papadi tsa Sundowns ne di bapala kana go e khutshwanyana a re ho tsa ana tsebile ho be ho etsa manu a e handle selemo sa di papadi sa thagwa e ka be a sena mathathana a ntsana le wona a ga se gatla ho qala Sundowns ntse e bapala di papadi tsengata kana go e khutshwanyana ho han fela taba e buang ha inki ho hanga ke bua ka ena Fire Masilela se papadi sa mehlenga sa Sundowns me o teng hape le ntsetso peleng ya tlhopha sa Sundowns mano under 2013 ene le mongwe wa dibapadi tse ntla golo tlhopheng sa Sundowns ebile a pepa nomoro yane ya bo 24 ke opola gantla kopane le ramathaithai ya Zain Musa onokebe wa bathiba go gang fela ke metsotso e 28 re ya goreng yane ya bosupa mme a re sheba tse dingape mo mamedi tse amanang le mopona wa lefatshe re fumana go tlhopha sa naga ya New Zealand se phatlhaladitse lenane la dibapadi tse tlo le bamane papading tsa mohope wa lefatshe mme a re sheba mono he mamedi sebapadi sa Orlando Pirates kapa Foros ya Orlando Pirates e leng yena Andre de Jong ha kenyeletswa setlhopheng seno sa moshwelela sa naga ya New Zealand e ne le tabatabelo ya hae gore le yena a ka leba dipapading tsa mohope wa lefatshe jwalo ka moahi wa naga ya New Zealand mme mokwetlisi wa naga ya New Zealand ke yena Darren Baisley ke yena nkileng qeto gore aa mohlankano yona wa de Jong ha mokenyeletse setlhopheng sa hae sa naga le letho fela a se seo a tlabeng a se etse motsotsong ona mamedi wa tshebeletso ya 011 ke tsona tseno ya mamedi kapa tse dinga tsa diketsalo.